0: aloni wura altulube irifidela nege kanyeta ani wulumla o sela mande
1: bintu sise
0: bakro bawla mauritani dogodogo tunga taxala keme ani binani nyokonde tununa akoxoji sanfe olutumbola gambi ku kunda espagne dinya tombaka bolofara mimbe ma folium de me hrd ni la selike bi obina nya foli soro dakuna shi kaso de bina amsaru jatege wale kulu nyema flaka mom nomineli kum bisaba ani fla u jalakila odela oluchema binkani wale ani kalande un jagu ya mineli u jola o beerela ni aleka politique tonye ou kani sondia jira akola ote paste politique ton ni fasode ou tola ton taye Senegal diamana politique koro Macky Sall ka cheboya kokoro madoni de kodo Bassirou Diomaye Faye dinya tomba uni nyamayala o bismillah kokorala ndo meka fo nyana sisan bakru bawla ko Mauritanie dogodogo tunga taxala keme ani binani ni nani de tununa ko ko jila akabini dogo kun temene adinya tomba ka bulfara mimbe ma folim deme HR ye o yode kuna folia la se bitrata dum o ka fola ko kuru nyin tumbola ba buffalo gambie jamanana ka kunda espagne jwe kalo nyin kile tan ani chegin de la Mauritanie ko ko jisura su cela ka demen don kuru nyin kono mo xoma jene babaru
2: Mwa bisaba anishegi de seraka lakisi asher kafora uto tununendo jikono halisa mwa lakisi le nunuka sera ula umwa kemeni bioro de tumbe kuri nkono nga jate wera ula umwa keme flani bisaba aninani tundo minu seraka lakisi uchema senegale mwa anifla gambia ngolo mfla anigini enshegi uyereka sera ula au kuru imotari de folola katien nuye atajika soroka ba kujide yu ulabo uka seraka anika taga nuye atlantik koji sanfe ukuyetle mwa ani duru deke oji sanfe kasoro kase nwa dibu Mauritani koroji gerefe. Mauritani koroji kansora su uka nyema kafora monikela ude bora uka nika demenyini ubafara kanku lakisi wati dela kuru njigila jiju koroni doye ako nyini nubesi na halisa asher kakumalasila kafora ka Atlanti koroji sarata ka Europe mwage oye faratiko badeye sira janya koroji gele ya umro chayali kuru uka ani demesoro kugele ya obede visara infarati buya gani mkuru nkasara nunu bayira ko halisa dogodogo tunga takala obisrainta je kalune tletan aninani natletan anishegi che dogodogo tunga takala kemessa bani bishigini wolonfla de lakisira nwadibu asherka jatela
0: Malila colonel Kasum Guetta ni atonyo konka kiti talanye bitrata don o simfe jigina kiti tegela yi samugan kaso doni lanyini ke ukan oluye adjudan chef Abdoulaye Balo o Sandi Ahmed Saloum isa samake aleyere Kasum Guetta ani docteur Kalidou Doumbouya nga jigina kiti tegela yi alanyini police commissaire Mustapha Diakité Kalabila ni mokhaw jalkilindu jenyo khonya ka walejuguke ani ka bembembenke ka nyishi jamana marabaha Nigeria jatege wale kulu nye mkofla nyangira kunu nishi kasoye ujala kilindu binkani wale la akalandi ujagu ya mineli ani wale jugu chama were no mineli kumbisaba ani fla de tumbe ukun debu ukunka ujola uminu be nyekoro ni kiti be jate ekiti follow chema Nigeria jatege wale jikulu nye mkofla ujala kilimbe umina maimuna zerbo kalaseli
3: Mwaja lakile mfla nuye ansaru jekulu Nigeria jamana kanho nyamogodowye Mahamuda Muhammada Osman nala kodonilo ni Abu Baratoye ani Mahamuda al-Nigeri nubawele Malam Mamuda. Ansaru keleche mfla nunyangira ni sikasoye ani samuwa nkaso nyangilifana. Uja lakile nlo ndugude unjagu ya mnelila Nigeria kenkani atlebyan fana binkani walo nkeli ni maramafi unye ndugu jukoro nafolo ula barali sari asosokono. Nafolo minutu manasoro o binkani usimfe. Chef la nutumbi o musaka uta kajatika wale mbara ukokoroman dona ye Nigeria jamana nyimwa soka fola. Na asroko Mahmoud Muhammada Osman tumbi kakajela kikaundo soso uflabe labana kuka nomne lukun lako don kiti nkeneka nkunu Nigeria kuna fondiso do uka la selula. Tika dara nikele chef la nuka mekalo samba flani muganduru Nigeria surasuka lakana fera do simfe. Uka jekulu ansaru misigra sinka samba flani tanfla jekulu ntoko tunko fole mbefana Nigeria marabogo fe kalandendo ujagu ya mnelila oyo marakono mekalo temeni. Anika sula dendo fana lablali samba flani mugani fula Kuj Marakono, Abuja Masrunyana.
0: bi trata don Guinea Bissau polisi uye kalamfa asan bisaba ani woro do mine ajal kilen don cheni musoya binkanila kalande musomani asantan ani nani doka kititagala nyema kalamfa ni jola ajal kilikuna wa kalande ni fananye anyefo kitisola ko kalamfa ni nye binkani nyeshi ama kalonani kuntakala de kono sini arabodonde cheni bena jira kititagala uma wala sa kaka kiti buloda ameto gabon ajamana kunchigi biscolateur oliginge maka klesaba atahma beka tanye français jamana kono ayo dabo kunu tenendonde la ani Emmanuel Macron ye nyoho ye kunu oka ko mo nyoho nyaaw sinsina soroko bara nyoho nyaaw ka ani babu werew
1: RFI
0: Senegal politiki mokhouka haklinaute kilinye jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ka latige ka kamakisal ka cheboya asebe kokromadon uni nyemkoya nofe ola selike la kunu jamana kokanko ministre sofe eklenani kakon makisal ka tohoma ye Senegal aka politiki ton aper bolo nimbena makisal ka cheboya sinsi nga amabe paste politiki ton deuma la lacha de kuri
4: Macky Sall kanumbau ye jigiya kura de soro uka nyemogo ka cheboya seven kokoroma dunina jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye fe APR mogo bulu nime danfarake Macky Sall ni cheboto uni nyanche inafo Moussa Sobe a 70 atogamina
5: il n'était pas le seul
6: aklen kunte mintu makokoroma do aka jamana fe nga bibina ni Senegal kan dime obena yelema don ko la Macky Sall fanfe aba hakiri sigi ani ka ka cheboya sebe yanga to utaka min kokoroma donante uka jamana fe nafaba de bala e ka jamana ki kokoroma do uni nyumwa nyinina wa ni wale ani be Senegal ka kilinya fanandeira
5: l'unité du Sénégal
4: ote pastef moko hatlinaye uluko ko balinan kodo jamana kuntike ka Macky Sall ka cheboya seven kokoromado sabula ko Macky Sall ye wale mununke aka fanga kono kuluko do maje ya folo sariya nyekoro chek na sakara ka fola
7: itme fanga la yuka population dubu ko moko biu yegi sarala ko ko maje haisa e jina ka bo fanga la moko mera sime ka population na tike la pastef de ta jamana to ile ta injustice ke sono ala ya ko osira ngala bomu gokilen fana ka sonka ademe mom nyaka jamana deun degu amma yanai mom dunya ta population toro luko ka gama o manganga sigi dunabe ngai kana kurka bi soko lu duran ni defal
4: kunundi senegalier akani deme ira Macky Sall kle damano doron abolin ko jamana inkono kafara alekan chabo saba wore fana be joro inofe ni mi su gandira sa obena baradamne janvier kalonata
0: ni cheboya kokoroma doni mabe Macky Sall ka kasarato fanama kasarato nino ka jikulu ku ye jamana kuntigi kala tige famuya nga kute fosi bo uluka ala nyinina ominye kukiti katige kasarato ye anku ka jikulu nyema Boubacar Seylame
8: Un tel soutien ne peut en aucun cas faire oublier les
9: soins. Ni kokoroma doni nte se kato ni nanka kem ro ka toro uko. Walima, ukana nyini tienka don. Kiri katike anisaralika ke uye. Dankari bele bele minu kera adamado unka hake ula. Mro boneni unina. Do ula doni kaso la diago ya fe. Anini matoro wale udali uka. O wale kebara ukanka kiri. Chakeda ufe minu kabara don. Kakenye ni saria anikiri ka yereyayi. Kiri la nyini unyesine temuro sima. Kasara tau nous sommes roka hakedo politique ko aniko kanko fosi manka ka dansi ola ode koso Macky Sall ka fanga wati kasrato ka jeklube siginka yira ka fo ku jijalendo ka taganye ni kesriye atena ke fanga la nga sala saraka wala sa nyangili balia keleli ka ke jamana dum be ku koyi ani fana nin kasara sugu ni ronka na ke blin Senegal
8: ne se reproduise au Senegal
0: Boubacar Seka kuma kaunde tundo Macky Sall ka fanga kasara tau kalo huduru nyokonde be ani gambi jamana nyema kala tau che nga fosisan jamana kuntiki bota adama baruma prepre latige ninka soro abena akambo sarati sabana nofe o hukumu kono fasadu untokola tondo ye anyini jamana kuntiki ka kola jaya yani utkalo nata ekile labanche nga kulu konime kangarima dake adama baro ye ku akana akambo sarati sabana nofe jumadon yere Senegal jamana kuntiki Macky Sall jamana kuntiki korosa Macky Sall ka tohma senfe Dakar atalabo adama baroma a Gambi jamana kuntiki nyinyi aka demenjira aper politiki ton nyema ma aka cheboya kula dinye tomba uni nyema yala kakanyani utohola donye kujuva kakawo kafe kakawo barakela uka jekulubaye kuna funi kenedo sigi kunu kanyafolike ola jere tabulukan ola jere nyimbenake dogo kunyi labana doe kuye dugula jamana klebi yanfan fe oka kunafoni di kenekan tonyi nye alase ko kakwawo sani lakalaya kan o minye ko uka asongo jikina angala sigide Abidjan lela mandinka nyefoli udo
1: Kalo chama gelea uko, kakao sanikola, kafe ni kakao barakela uka jekuluba oia ya jira, kono ya beka soro dondoni gelea ula. Jekulu inga kumala sela, oben blonde duwa kafola, kwa kakao toni wa mwa nisaba minzila jekulu ima, wala saka kakao fereli noya, kwa kela sababu ye kadobo, senekela chama ka gelea ula. Seba mimbato, kakao kabo kataka fere, nabe fwa ma, kukone sema, oya nyema inko, kwa kakao fere balia soro la orefe, oben blonde duwa.
10: Le feb de la grande
11: Kakao boba wati, iba soro o kakao den kelen kelen girian te temeke gramu kemeka. Ongani ansera beko kakao kise kelen girian kase gramu kemeni bisaba kemeni bisaba ni duruma. Sikata la kuyandu ni tiki tiki kakao muse ni tige wati ukona la. Andina seka o kakao kerunsa, enaf kakao boba wati songa la, noye keme duru ni biworo imi. Nga mau mabe kafoko na naka kakao uye, kakao boba wati, anyonu besa o keme duru ni biworo kelen.
1: Kakao marayora ula, chama beka ajira, kwa kakao fereli treti ba kakao bolu bolo alsa ko maseka fere anga kakao marayora yu kakao fere keme flani binani de la akafisa iga wari doni soro yani gato ibolo la kolon kakao senekela uka la fasali jekulu nyema do kote kafe ni kakao barakela uka jekulu ba yajira ko lube kuma nyoya la alisa ni kakao kungan foro ba chegeda konsei kafe kakao e wala sa kafe re soro gela ubela
0: Leila Mandenka bo Abidjan ameto Côte d'Ivoire halisa afanga sina politique ton PDCI tonde woro labela kunu kabo kasola ni tunya kalu konontoye ube kasola ogala faselikela de ni la selike ni mokoni nu woro ni nu mena septembre kalu ni octobre tache wati damado kokon jamana kuntigi kalafilunye awni che lamelila ni medan sigi anga kuno funidi kenenyi fanfolola afanflana obe nyekana Moussa Cham de bolo benega jurula Sangatan fla dala nege kanyeta ani wulom laka kaulak ani kafrin Senegal jamanana
12: Bintu Cissé
0: Nataula amina haklina wala soro sani doni awiye oluminu fobi kuma be awbulo keneka ame soro ka kene nyinkunche ni kene ya jimukanye ngaini ni beche la silibado Côte d'Ivoire jamana kono sanwo san manafuruko ton kemefla ni clanche de bifili badji lagune ebrié kono kabo ola docteur osoka nyamau ani nyegen djoube de bena nyokon soro djinyun kono folofolo la djegé hakaya mintu mesoro lagune ebrié kono chamambola ola lela mande kala selido
1: Ni soro madaina Jean-Jacques na tenyoron labelendo katamonina nga ka kenye ni lagune ébrié no rochoyé Jean-Jacques Dalentala komoni benadia olula bi
13: Jima sano komi folola ube nyaman chama ne fili jini nkono ni tura jini nkono kame ifari binye nanya nye da jini kan amba doka nolendo wa ambe moni ke akono ten kaseka anka balosoro jino roko jugu de kama ante kaseka jigimi
14: ta pase lo atama polio ke an atrapa le poisson
1: Larry Flamonico, jege nyana mama soro ufe.
14: On a attrapé une cape.
13: Anye jege de carpo kile mine yanfe. Iya yi ansera ka kile mine ten. Yani ankase ka dore mine ten. Abena wati chamandike.
14: Ça prend du temps.
1: Jege soro balia, lagune ébrié kono, akololo tante. Aye jege da geleya, anga sugula. Wala sa ka jati mineke akola, anyan senfa kase, kokodi blokos jege sugula. Ansera ka soro, Jege ferela do sigilendo ni jege la yoro damadoye ka sababu ke jege soro baliani Fatim dameleye olu doye kabisa mugan alebe jege fereke akafola konia san duru nyoye ko jege son geleyala sugula
15: nia san chama ni be jege ni fereni lorona fola fola antumen la yoro ni fereke men kemena men sisi ni kemena nte keme woro tante se kasa jege son geleyala turu jege menena nutara Ute jere yere soro, jere foite ji konoto wini. Jere foite, donk la, anse kote yere.
1: Koko di blokos ki monike la uwe gele amina, o gele akele nebe, jamana yungoro dugu na koko dugu yanfan monike la ukan. Kren kren yala, adi ake dugu la. Kilometri bisegi nuko debe, yeni Abidjanche. Baji mime teme, adi ake fe fokatara gana jamana kono, abe wele ko lagune abi. Ni santan laban nununa, jere te ka soro lagune abi kono. Fola la, Baje abi kunka sanu nga sisan a wulenen do iko bɔgɔji. Anise Kwame ye mɔnikɛla ye Adiake dugu kɔnɔ. Ale kɔni bɛ ka damadabɔlaw de jalaki k'olu ka wale de ye nin bɛɛ sababu ye.
10: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé. Elle est devenue encore plus jaunâtre.
12: Aya ika foji nya yelmana akere nere mumaye sanu bola o kabara nolo akololo ka jugo anga lagune ma mo oti sira ka monike nyama to ni wala manu takara o bise ginga na ubolo lanko nyani dano dugu mo oti sira ka jiga nyana ma soro to ni ina fo otu ba soro chugo na an jago yani no ka koka njige na le woni dun sisan olumi no congeler ni be frigo
10: rabatsi sur le poisson truc congelé importé.
1: Angani babu insenfe, anye wole sama, lamini dombara, Dr. Suleiman Sisema. Ale kafola, kokwa jivwa baji u shite la la nyumana, ka sababu ke, anye reka ke wale uye.
16: O produ do ube wole uko mercury do ufana be wole uko sianui. Don kala sababu ye, ka lagini ni ka anyatian, ka akonofen uere toro. Produ mumbe utilize abejaga usere jaga utese ka fon latuni jaga kuma ba tse ka soro ba jaga muso le kan ka boya ka jaga kuma ba wi abese ka kasara chemon sima ni bena wiye kanseru
1: yasa ka baji ulatanga ko diwa marabaga wiye fere chama de blasenka la diligan we sena fan be fe wala sa jamana do kana nyama ufli baji ukono leila mande abidjan rfi.
0: Sisan amena hakilinaw de la me aw ye olu minnu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin Senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ka sugandili ye ka kɛ farafina kile biyan fanfɛ jamanaw ka tɔn CEDEAO ɲɛma ye. Aw hakilinaw o ko kan Maimuna Sanogo ye olu minnu tɔmɔ o filɛ.
17: Tiɲɛ do CEDEAO o ye donni de sirisa ka da kunna donni min ni a tɛna se a kɔrɔ. Ɔ kuma do a ka kunna nka aywa abi famu fana bar sabru ko tien o ka fontrié abi tiria abi nyaulenda ati tiria tien mo mo godilla ka se ka yireta niko o ka ne kun dondo ni koro tugu ko e bata abna bewa
18: se dawo negosa so mi na no ye ni ka do nyen ga se dawo lo desen ni se dawo se fu eto ye lo kamalo bo malo no mo renono kono na na na lo no financement mi no kuma desete ulube mi ye ambe ka gien kele no ka fisa ambe gien da mana da mana se dawo nya bo wolora la gusilu nu nu to mako nya kwa ye ne bita shigi gamana do kuna ko gamana do bo wolo o ton marla ka soro gamana saba mi be gamana do lo bo ka ton marla o
19: mai ame min fo Basiru Diomaye Faye ko barale dama tse doni dama tse doni ngoro Basiru Diomaye Faye atungangi kuno se da operan ngoro ale moto more bulu ale to malini CEDEAO che tanga segla e sin CEDEAO che tanga segla bo ele problem ele dala Senegal e ma bon na flo la batani sharri ta blaira ka ah vraiment aka gele
20: ai CEDEAO sigle me soroni yirwade kama bwa yuri apuma meku bena gaji tiobaro bo Nigeria fo Maroc kata fo Europe donc ne bolo Basiru Diomaye Faye kan nya shimona nyoko na odimo fe misako to koto mbe yirwa surogu na kunga chukumina la bo we femba de mi ne na apuma be na jera yoko sobe sabo koro ba yira ko sira o be gatanye na ga barawe ko kan jamana wu sabo ni ay Maroc yi sobe do Sedia ukuma wasoro nafa de Sedia wala ofuka bola kata se fo Europe don wo nafa bade Sedia ukanga nyeshi mima aka jamana kono ku fuka ta se lakana kuma bo ni bebe lakana sabatu ko fo sabuni soro yiri wara yoro mina lakana be sabati yoro
21: la jina tondi na kandi keletigi mamadi dumbia andi afukusebe ala dandeli ana famuya adimo ko wasa bawo nika mafne Sedia wala danne ka fugo jamana de heresoro jamana de dunyonga ka bonyonga jiloya e la noya ala dani CEDEAO jamana ila sabatini ila uruki kama
0: amba hakli jigi anka kuna funidi kenani mbakruba wala muritani dogo dogo tunga takala keme ani bina ni nyonde tununa ko di sanfe olutumbola gambi ku kunda espagne dinya tomba ka bulfram mi be ma folen de me acher de ni la selike bi aw bola ka jene babaro ka nye polisoro ashi ka so de bina amsaru jati wali kulu nyama flaka nomine likum bi saba ani fla o jalakila o de la oluchema binkani wale ani kalande un jagu yamine liu olu yere jola ni jalakili kunyunu bela ni aleka politiki ton ye uka nisondia jira akola ote pastef ni fasode untokola ton ta ye Senegal jamana kuntiki koro Macky Sall ka cheboya kokoromadoni de kudu Basiru Diomaye Faye kunu An bɛ kɛnɛ nin kun cɛ sisan ni kɛnɛya jɛmukan ye o ye tali kɛ kunsigi gɛ de kan sifinw na Sarata Kamara ka sangatan jɛmukan kɔrɔlen don an bɛna sigi o min ma Musa Cham de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuru la ni Alama Basike an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sini ni wagati kelen ɲɛna.
2: Aw bɛ ka jɛmukan min lamɛn tɛmɛnen don
3: kɛnɛya jɛmukan.
22: Sarata Kamara.
23: Manenka na ni ba fe kama koroba utamasire iba fa ko sigye demiseni un abe fa u mako sifin nga na ya fele kanye ate u chogo ya la ble demiseni un kamene ni un musomani un chama de beye sigye be minu kuna wali ma u bonbon si wula yala obese ka famu ya chogo di la memba u kanyini nkali chayara akuka anka WhatsApp sanfem 00221-76-644-12-71 anka moho wole le ngolo domba o doktor Gindo Binta Keita bambulo ka bon malila abe na ningini nkali ujabi awne nyo hontuma wa au danse au ka kenenya kenekam Dr. Gindo Binta Keita mbi foni ni nyo hontuma
24: nse ngani nyo hontuma
23: ini keba usana kanga wole kanjabi
24: nse ofra ni ke okabara nyumana
23: Dr. ni wati la van ula singe katelin kaye demiseni mkuna minu tumbe ule mandenko sifiu ngini kare kia mandebe la memba ufe akoka bao uyaa gate mine mba fe folo anka wo ngini kare do ula mene doktor
25: Sarata Kamara foli belibili babi yere ni barage ñoom bele jini ni ngali baum bolo koyna yala ku si jemay mu mako baum ba bla ko romina ko no me anana ka foko korote anyaye abe sifina ka chamana abe bo jeman kelen kelen kelen dobu ta ka chan kosobe mu yere de do banare do wa u be harama de yere far sogo ke chogo de do wa mu kelen ni do amba fe ko de do
26: kina ya jamuka siru shishi ka bo jini sarata ni ngali le amlo ka be si beta roma odal bi amblo dimse chama si bebra bla kuno adole samwan don dolu reul ma samwan lulu dafa si bebra bla ondolo ningali me amblo rao ho si beni esro na mola kalia bulu manyaj me ma don tra fulan ku mo role si be kala uliro
23: Dr. Gindo ibora kala meni ba ulame yani ankata yorosi yala si ge si fi kuna obese ka famu chogodi
24: aiwa sarata Kamara inite kanini ningali la ajaranye bon koloshu ya iraka fo vraiment tisano koroya ire teble ukaja kemine na uyere munu mbora ka kuma uyere jakemine ka ka fo sevre si je ube ka chaya demiseni kunda mini korote kelinyi ka da mine samu ganduru la ka tabla sambi sabala ibe si je ye do kuna do ta ka cha do ta ye fitinie do ta ye kelengele nu bla lendo a korona na
23: si gema ko ni docteur akundu ye jumane
24: bon akun ye ni ye akun ka chadoni tendo beno namba ko selulu ulu be farukolo la ulu ka bara ye ni ye nango we selulu mun ye melano city ye ulu ka bara ye ka farukolo fi ka kuntiki fona fi pour que ka en protéger even a sort of facteur chaman bare bino kun chaman bare bino mi mbato o selulu ni te produit ka nye do ta beno ulu ta ye chien ye bon konona na ni fani ba na abe ulu la ka chaya dende se ka soro okonona na donc ka damine sa mugan konona na katabla sa mugan duru fo sa mbi saba si jabe damine abe damine abe komanse no borala sa vera ube no mimbe se ka nano ye no ye stresi ye
23: tamana gana
24: stresi bambali miria bambali dusukashi bambali ulubi se ka ke sababu ye ka o melanino munu tle no beke ke sababu ye ka kunsike fi ka ulu perturbe no ulu perturbe ra melanino siti nun te se ka melanino prodi mimbe ke sababu ye ka kunsike fi donc tu sigi pe je no borala ko si ka chan ni stressi borala e ba biye ana dumino fona bala farkolo la na falando be farkolo la mi e farkolo takalawi na ba fo le 40 en vitamine donc 40 en vitamine non vitamine B bola vitamine D bola e farkolo talando fona ben na ba fo ko zinc ni cuivre o no be farkolo talando mi ba to kena be se ka do farkolo la chukomena no lo fona de sara farkolo la o no fona be se ka ke sta ba biye ka nani jeya e shila
23: la meva u yengini nkalike koni banado wali mabanate iyala mwoka kanka joro niye si jeya ikunawa
24: bana chama mbeno ani furakeli kona konona na furado fona biseka ke ulu biseka si france jeya jona kasro shima tayoroja o bana una iba ye folo be munu mekana namba fe ipotirudi pake folo subi akasa mune ipotirudi ulu biseka ke sababe kakuntiki jeya jona bana vera ubeno namba fama komaladi auto imenu noye lipisu ye ubiseka ke sababu kutiki besika je bana wɛrɛw be yen nɔ minnu furakɛli fanfɛla la i b'a fɔ kansɛri be minnu na bon be minnu na ni olu be furakɛli daminɛ sisan nɔ chimiothérapie ni radiothérapie fura minnu bɛ koo la k'olu bana furakɛ olu fana be se ka kɛ sababu ye ka si jɛ joona ka si jɛ joona n'o bɔra yɛ fana siya dɔw fana be yen nɔ n ye genetiki fɔ o ye tiɲɛ yɔrɔ ye mɛn siya dɔw fana be yen nɔ yiraliw y'a fɔ kalan y'a yira k'a fɔ siya dɔw be yen nɔ olu kunsigi be jɛ joona denmisɛniya kɔnɔna ka tɛmɛ makɔrɔba kan
3: nin yɔrɔ yi na dɔctr vinta n b'a fɛ fɔlɔ an ka waatinin ta ka nin dɔnkili ni namɛ ɲɔgɔn fɛ o min yɛrɛ fana bɛ kuma sijɛw kan black m france ni laginɛ dɔnkili la la ka dɔnkili don a y'o min tɔgɔda cheveu blanc an ka kan na sijɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ

0: Aloni wura altulube irifidela nage kanyeta ani wulumla o sela mande
1: Bintou Cissé
0: Bakuru Baula Muritani dogodogo tunga taxala keme ani binani ñokonde tununa akoxji sanfe lutumbola Gambie kukunda Espagne dinya tombaka bulufara mimbe ma folim de me HRD ni la selike bi amina ñe foli soro dakuna ashi kaso de bina am saru jate gwale kulu ñema flakan mom nominé li kum bi saba ani fla u jalakila odela oluchema binkani wale ani kalande un jagu ya mineli u jola o berela ni aleka politique tonni o kanni sondia jira akola ote paste politique tonni fasode o tola tontaye senegal jamana kunchi koro Macky Sall ka cheboya kokoro madoni de kodo basiru jomay fayfe dinya tomba uni nyamayala o bismillah kokorala ndo meka fo nyana sisan bakuru bawla ko Mauritani dogodogo tunga taxala keme ani binani ni nani de tununa ko ko jila akabini dogo kun temene adinya tomba ka bulu farami be ma folim de me HR ye o yode kuna folia la se bitrata dun o ka fola ko kuru nyin tumbola ba buffalo gambi jamana na ka kunda Espagne jwe kalo nyin kile tan ani chegin de la Mauritani ko ko ji sura su cela ka demendo kuru nyin kono mo xawma jena babaru
2: Mwa bisaba anishegi de selaka lakisi asher kafora uto tununendo jikono halisa mwa lakisi lenunu ka sera ula umwa kemeni bioro de tumbe kuri nkono nga jate wera ula umwa keme flani bisaba aninani tundo minu selaka lakisi uchema senegale mwa anifla gambien wolon fla anigini enshegi uyereka sera ula au kuru imotari de folola katienuye atajika soroka ban kojide yu labo ukasara kani katakanuye atlantik koroji sanfe ukuyetle mwa ani duru deke oji sanfe kasoro kase nwadibu Mauritani koroji gerefe. Mauritani koroji kansora su uka nyema kafora monikela udebora uka nika demenyini ubafara kanku lakisi wati dela kuru njigila jiju koroni doye ako nyini nubese na halisa asher kakumalasela kafora ka Atlantik koroji sarata ka Europe mwage oye faratiko badeye sira janya koroji gele ya umro chayali kuru uka ani demesoro kugele ya obede visara infaratibu ya gani mkuru nkasa nunu bayira ko halisa dogodogo tungatakala obesra inta je kalun tletan aninani natletan anishegi che dogodogo tungatakala kemessa bani bishigini wolonfla de lakisira nwadibu asherka jatela
0: Malila colonel Kassoum Guéta ni atonyo konka kiti talanye bi trata don o simfe jigna kiti tegala yi sam mugan kaso doni lanyini ke ukan oulie adjudant chef Abdoulaye Balo o Sandy Ahmed Saloum Issa Samake aliyere Kassoum Guéta ani docteur Kalidou Doumbouya nga jigna kiti tegala yi alanyini police commissaire Mustapha Diakité Kalabila ni mo xaw jalki lindu je nyoxonya ka wala juguke ani ka bembembenke ka nyishi jamana maraba Nigeria jatege wale kulu nye mkofla nyangira kunu nishi kasoye ujala kilindu binkani wale la akalandi ujagu ya mineli ani wale jugu chama were na mineli kumbisaba ani fla de tumbe upu debi ukunka ujola uminu be nyekoro ni kiti be jate ekiti follow chema Nigeria jatege wale jikulu nye mkofla ujala kilimbe umina maimuna zerbo kalaseli
3: Mwa jala kilin fla nuye ansaru gekulu Nigeria jamana kan ho nyamugo dowye Mahamuda Muhammada Osman nala ko doninlo ni Abu Baratoye ani Mahamuda al Nigeri nuba wele Malam Mamuda ansaru kleke fla nu nyangira ni sikasoye ani samugan kaso nyangili fana o jala kilin lo ndugo don jago yamneli la Nigeria kankani atli bien fana binkani walon keli ni marama fonye ndugo ju corona folo la barali saria sosokono na folo minutu manasoro o binkano se Kefla nutumbi omusa kauta kajatika wale mbara ukokoroman dona ye Nigeria jamana nyumuga soka fola. Na asroko Mahmoud Muhammada Osman tumbi kakajala kikaundo soso ufla be labana kuka nomne lukun la kodon kiti nkeneka nkunu Nigeria kuna fondiso doka la selula. Tika dara nikele kefla nuka mekalo samba flani muganduru Nigeria surasuka lakana fere do simfe. Uka jekulu ansaru misigra senka samba flani tanfla jekulu ntoko tunko foli mbefana Nigeria marabogo fe kalandendo ujagu ya mnelila oyo marakono mekalo temeni. Anika suladendo fana lablali samba flani mugani fla. Kuj Marakono, Abuja Masrunyana.
0: bi tratado gine bisao polisi uye kalamfa asambisaba ani woro domine ajal kilendo cheni musoya binkanila kalande musomani asantan ani nani doka kititagala nyema kalamfa ni jola ajal kilikuna wa kalande nyifananye anyefo kitisola ko kalamfa nyinye binkani nyeshi ama kalonani kuntakala dekono sini arabadonde cheni bena jira kititagala uma wala saka ka kiti buloda ameto gabon ajamana kuntigi biskolater oliginge maka klesaba tahma beka tanye français jamana kono ayo dabo kunu tenendonde la ani Emmanuel Macron ye nyohon ye kunu oka kuma nyohnyaw sinsina soroko bara nyohnyaw ka ani babu werew
1: RFI
0: Senegal politiki mokoka haklinaute kilinye jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye ka latike kan kamakisal ka cheboya asebe kokromadon oni nyemkoya nofe ola selike la kunu jamana kokanko ministre soufe eklenani kakon makisal ka tohoma ye Senegal aka politiki ton aper bolo nimbena makisal ka cheboya sinsi nga amaben pasteur politiki ton deuma la lacha de kure
4: Macky Sall kanumba uye jigia kura de soro uka nyemogo ka chebo ya 7 kokoroma dunina jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye fe APR mogo bulu nime danfarake Macky Sall ni chebo to uni nyanche inafo Musa Sobe a 70 ya togamina
5: il n'était pas le seul
6: akile nkunte mintu mo kokoroma do aka jamana fe nga bibi na ni Senegal kan ndeme obena yelema don kula Macky Sall fan fe aba hakiri sigi ani ka ka chebo ya 7 yanga to utaka min kokoroma do nante uka jamana fe na fa bade bala e ka jamana ki kokoroma do uni nyomwa nyinina wa ni wale ani be Senegal ka kilenya fanandeira
5: l'unité du Sénégal
4: ote pastef moko hatlinaye uluko ko balinan kodo jamana kuntike ka Macky Sall ka chabo ya 7 kokoromadu sabula ko Macky Sall ye wale mununke aka fanga kono kuluko do maje ya folo sariya nyekoro chek na sakara ka fola
7: itme fanga la yuka population dubu ko moko biu kedi sarala ko maje ya haisa e jina ka bo fanga la moko mira tme ka population na kike la pas de ka jamana toro ile ka injustice sou te sono ala ya ko osira ngala ko mo kene fana ka son ka ademe mo mo ka jamana deun deun amma yanai mo mo dunya ta population toro lu ko ka na ma o manganga sigi duna be ane ka na kur ka bi soko lu dura na jafal
4: kunundi senegalie akani deme ira Macky Sall kle dama no doron a bolin ko jamana in kuno kafra alekan chabo saba wore fana be joro ino fe ni mi su gandira sa obena baradamne janvier kalonata
0: ni chebo ya kukuruma doni mabe Macky Sall ka kasarato fanama kasarato nino ka jikulu kuye jamana kuntiki kalatike famu ya nga kute fosibo uluka ala njinina ominye kukiti katike kasarato ye anku ka jikulu nyema Boubacar Seylame
8: Un tel soutien ne peut en aucun cas faire oublier les
2: Ni kokoromadoni ntese ka to nyina ka kem ro ka toro ko walima ukana nyini tien ka don kirikatike anisa ralika ke uye dankari belebele minu kera adamadon ka hakewla mro boneni unina do la doni kasola diago ya fe anini matoro wale udali uka o wale ke baga ukanga kiri chakeda ufe minu ka barado ka kenyeni saria anikirika yere yai kirila nyini onyesine temro sima kasa ratou nous somro ka hakedu politique ko aniko kanko fosi manka ka dansi ola ode koso Macky Sall ka fanga wati kasrato ka je clube segin ka yira ka fo ku jijalendo ka taganye ni kesriye atena ke fanga la nga sala sarakan wala sa nyangili balya kelelika ke jamana dum be kunkoye ani fana nin kasara sugun ron kana ke blin Senegal
8: ne se reproduise au Senegal
0: Boubacar Seka kuma ka unde tundo Macky Sall ka fanga kasarato kalo huduru nyohonde be ani gambi jamana nyema kalata uche nga fosisan jamana kuntiki bota adama baruma prepre latige ninka soro abena akambo sarati sabana nofe o hukumu kono fasadu untokola tondo ye anyini jamana kuntiki ka kola jaya yani utkalo nata ekile labanche nga kulu konime kangari madake adama baro ye ku akana akambo sarati sabana nofe jumadon yere Senegal jamana kuntiki Macky Sall jamana kuntiki korosa Macky Sall ka tokma sinfe Dakar atalabo adama baroma a Gambi jamana kuntiki nyinyi aka demenjira aper politiki tonyema ma aka cheboya kula dinye tomba uni nyema yala kakenyeni utokola donye Côte d'Ivoire kakawo kafe kakawo barakela uka jekulubaye kuna funi kenedo sigi kunu kanyafolike ola jere tabulu kan ola jere nyimbena ke dogo kunyi labana dwe kuye dugula jamana kilebi yanfanfe oka kunafoni di kenekan tonyinyi alase ko kakwawo sani lahalaya kan o minye ko uka asongo jigina ankala sigide Abidjan lela mandin kenye folido
1: Kalo chama gelea uko, kakao sanikola, kafe ni kakao barakela uka jekuluba oia ya jira, ko noyabe ka soro dondoni gelea ula. Jekuli nga kumala sela, oben blonde duwa kafola, ko kakao toni wa mwa nisaba mindila jekuli ima, wala saka kakao fereli noya, ko kela sababuye kadobo, senekela chama ka gelea ula. Sebe mibato, kakao ka bon kataka fere, nabe fwama, ko kone sema, oya nyema inko, ko kakao fere balia sorola orefe, oben blonde dwa.
9: Le feb de la grande campagne.
10: Kakao boba wati, eba soro o kakao den, kelen kelen girian te temen, gramu kemeka. Ongani, ansera beko kakao, kise kelen girian kase, gramu kemeni, bisaba kemeni, bisaba ni duruma. Sekata la, oyando ne, tiki tiki kakao, muse nintege wati ukona la. Ande na seka o kakao, kero nsa, enaf kakao boba wati songa la, noye keme duru ni bi woro imi. Nga mao mabe, kafokona, na kakao.
1: Kakao mara yora ula, chama beka ajira, kwa kakao fere li treti ba kakao bolu bolo alsa, kwa mase ka fere. Anga kakao mara yora uyuka kakao fere, keme flani binani dela. Aka fisa ika wari doni soro, ya nikato, ibolo la kolon. Kakao senekela uka lafasali jekulu nyema do kote. Kafe ni kakao barakela uka jekuluba ya ajira, kwa ulube kumanyoya la alisa ni kakao kunganfuro bachegeda konsei kafe kakao e, wala sa kafe resoro gelea ubela.
0: Leila mandenka bo Abidjan ameto Côte d'Ivoire halisa afanga sina politiki ton PDCI tonde woro labilala kunu kabo kasola ni tunya kalu kononto ye ube kasola ugala fasalike la de ni la selike ni moko ni nu woro ni nu menena septembre kalu ni octobre tache wati damado kokon jamana kuntigi kala filu nye awni che lamelila ni medan sigi anga kuno funidi kenen ni fam folola afam flana obe nye kana Moussa Cham de bolo benede jurula Sangatan fla dala nege kanye tan ani wulum laka kaulak ani kafrin Senegal jamanana
11: Bintu Cissé
0: Nataula amina hakilina wala soro sani doni awiye oluminu fobi kuma be aw bolo keneka amisoro ka kenen yinkunche ni keneya jimukanye ngaini ni beche la silibado Côte d'Ivoire jamana kono san wo san mana furoko ton kemefla ni clanche de bifili baji lagune ebrier kono kabo ola docteur oso ka nyamau ani nyegen jiube de bina nyokon soro jinyun kono folo folo la jege hakaya mintu me soro lagune ebrier kono chama bola ola lela mande kala selido
12: Ni soro madaina Jean-Jacques na tenyoro labelendo katamonina nga ka kenye ni lagune ebrier norochoye Jean-Jacques dalentala komoni benadia olula bi
13: On n'est pas pauvre comme on voit.
14: Jima sono comme il faut là. Obe nyama chama ne fili jini nkono. Ni tora jini nkono kame, ifari binye. Nanya nye da jini nkan, amba doka nrolendo. Wa, ambe mouni ki akono ten, kaseka anka balo soro. Jino woko jugu de kama, ante kaseka jige me.
13: Le passé lo a tellement pollué que on attrapa le poisson.
12: Leri fla moniko, jege nyana mama soro ufe.
13: On a attrapé une cape.
14: Anye jige de karpu kile mine yanfe. Iya yi ansera ka kile mine ten. Yani ankase ka dore mine ten. Abena wati chamandike.
13: Ça prend du temps.
12: Jige soro balia, lagune ebriye kono, akolo lotante. Aye jige da geleya, anga sugula. Wala sa ka jati mineke akola, anyan senfa kase, kokozi blokos jige sugula. Ansera ka soro, jige ferela dow sigilendo, ni jige la yoro damadoye, ka sababuke, jige soro balia niye. Fatim dameleye, olu dowye. Kabi san mugan ale be jere fereke akafola ko niya san duru nyoye ko jere son geleyala sugula
15: niya san chama e ni be jere ni fere ni logonna foro foro antumen la yoron fereke men kemena men sisi ni kemena nte keme woro tante se kasu jere son geleyala turu pa en jere menena no tara o te jere yere so jere foite ji kono tuni jere foite donc la a se kote yere
12: koko di blokos ki monikela ube geleyamina O gele akele nebe, jamana yin woro dugu na koko dugu yanfan monike la ukan. Kren kren yala, adi ake dugu la. Kilometri bisegi nuko debe, yeni Abidjan che. Baji mibe teme, adi ake fe fokatara gana jamana kono, abe wele ko lagune abi. Ni santan laban nunu na, jegete ka soro lagune abi kono. Fola la, baji abi kunka sanu, nga sisan, a wule nendo, iko boroji. Anise kwa meye, monike la ye, adi ake dugu kono. Ale kwa nibe ka, damadabolaw de jalaki kolu ka wale de ye ni be sababu ye.
9: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé. Elle est devenue encore plus jaunâtre.
16: Aya ka foji nya yelmana akere nere mumaye sanu bolaw ka bara nolo akololo ka jugo anga lagunima mogo ti sera ka monike nyama tuni wala manu tagara obi sege kana ubolo lankulo nyani dano dugu mogo ti sera ka jige nyana masoro tuni inafo otu basoro chugona anjago yanino ka kokan jige na lenwuni dum sisan uluminu congelé ni be frigo
9: rabatsi sur le poisson truc congelé importé.
12: Angani babu insenfe anya wole sama lamini dombara Docteur Suleiman Sisema. Ale gafola ko Côte d'Ivoire baji u chite la la nyumana ka sababu ke an yere ka ke wale uye.
17: O produit do be wole ko mercure do fana be wole ko cyanide. Donc kala sababu ye ka lagini ni ka anyatia ka akono fon re toro produit mu be utiliser abe jega o sere. Jega o tse ka fon la tuni, jega ko mabati se ka soro ba. Jega mso ne kan ka boya ka jega ko mabawi. Abe se ka kasara chemo sima ni we bana uye canceru.
12: Yasa ka baji u latanga. Côte d'Ivoire marabaga uye fere chama de blasenka. La delegan we sena fan be fe wala sa jamana do kana nyama u fili baji u kono Leila Mandé Abidjan RFI.
0: Sisan amena hakilinaw de la me aw ye oluminu fo bi kuma be aw bolo kineka kanyeshi Senegal jamana kunchigi Basiru Jomay Fay suka sugandili ye kake farafina kile bi amfan fe jamana ko ton sede ya wo nyama ye hakilinaw okoka maimuna sanugo ye oluminu tomo o fle
18: Jado CDAO uye donende sirisa ka da kuna doni meni atina sia koro o kuma do akakuna nga aywa abi famu fana bar sabru ko tien o ka fontrier abi tiria abi nyawulenda atitiria tien o mo go dilla ka se ka yireta niko o ka ne kun dondo ni koro tugu ko e bata abna bewa
19: CDAO negotiation mina no uyu ni ka do nyi nga CDAO lo desen ni CDAO si fu itu yo lo kamalo bo malo no mo renono kono nana na lo no financement mino kuma DCT ulube mi ye ambeka gye kele no ka fisa ambeka damana damana CDAO nya bo wolora la gusilu nunu tu makonya kwa yene bita shigi gamana do kuna ko gamana do bo wolu o ton marla kasoro gamana saba mi be gamana do lo bu ka ton marla o
20: bay amé min fo Basiru Jomay Fay ko barale dama ci doni dama ci doni ngoro Basiru Jomay Fay atungangi kuno sele operan ngoro ale moto mo re bulu ale to malini sele o che tanga sigla ay sin sele o che tanga sigla bo ele problème ele dala Senegal e ma bon na folo la batani sharri ta blaira ka ah vraiment aka gele
21: ay sele o sigle me soroni yirwade kama bo yuri akuma me kubena gaji tiyo baro bo Nigeria fo Maroc kata fo Europe donc ne bolo Basiru Jomay Fay kan ngi nyashi wona nyoko nawde ma fe mi sako to ko to mbe yirwa soro guna kun ga chukumina la bo o ye fe mbade mi ne na akuma me Nigeria ko sobe sabo o koroba yira ko sira o be gatanye na ga barawi ko kan jamana wu sabo ni ay Maroc yi sobe do CDAO kuma wasoro nafa de CDAO la o fuka bola kata se fo Europe donc yina fo bari CDAO kan ngi nyashi mima aka jamana kono ku fuka ta se lakana kuma bo ni bebe lakana sabati ko fo sabuni soro yiri wara yoro mina lakana be sabati wara
22: la jine tondi na kandi keletigi mamadi dumbia andi afoku sebe ala dandeli ana famuya adimo ko wasa bawo nika mafine CDAO la danne ka fugo jamana de heresoro jamana de dunyonga ka bonyonga jilaya ila noya aladani CDAO jamana ila sabatini ila uruki kama
0: mbaw hakli jigi anka kuna funi di kenani mbakru bawla muritani dogodogo tunga takala keme ani binani nyo honde tununa ko di sanfe olutu mbola gambi ku kunda espagne dinya tomba ka bulufra mi be ma fole ngude me acher de ni la selike bi obola ka jene babaro ka nye poli soro ashika so de bina amsaru jatike wali kulu nyama flaka nomine likum bi saba ani fla u jalakila odela uluchema binkani wale ani kalande u jagu yamine liu olu yere jola ni jalakili kunyunu bela ni aleka politiki ton ye uka nisondia jira akola ote pastef ni fasode utokola ton taye Senegal jamana kuntiki koro makisala ka cheboya kukuromodoni de kudu Basiru Jomay Fay Fay kunu amekene nyinkunche sisa ni kene ya jimukanye uye talike kunshiki gede kan sifiuna sarata kamara ka sangata jimukan korolendu ambena sigi o mima musa chamde tegebe negejurula ni alama basige ambena nyokon soro sini ni wakati kile nina.

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan, Ouagadougou, kanɲɛ kelen bɔ hakɛya kan, Abuja. Aw dan se RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Athlète ye jateminɛni sɛbɛkura cari bi arabadon a ɲɛsina sahel ma kɛrɛnkɛrɛnnenyala AIS jamanaw o ko gɛlɛya caman de be jamana nunu sanu bɔ yɔrɔw kan k'a kun kɛ lakanabaliya ye wa marifatigi kulu fɔɔ ka taga se kɛlɛbolow ma olugu de jalakilen do ni waliyaw la lakanako kuma halisa nigeria mɔgɔ binani ɲɔgɔn jagoya minɛna cɛ marifatigiw fɛ dɔgɔkun furancɛ tɛmɛle zanfara mara ɲɛmɔgɔw ka fɔla o bena faamuya sɔrɔ sɔɔni o deko au bina adamadonka ake la fasakulu MDT nyamgo ka kuma konsoro la Guinée sifi juma ba ka sayakan o bi kuma chalendo e kinja dugu kono kalu klin kaso nyangile kun dala akan nado ko damadoye ka kun ke kimeli examen yuruku yuruku ukoye aw dan se kokura lakanako jateminɛli jɛkulu athlète ye jateminɛli sɛbɛkura cari bi arabadon a ɲɛsina sahel ma kɛrɛnkɛrɛnnenya AIS jamanaw a ɲɛsilen do jinim ani etat islamique jatigɛ walekulu jamana nunu kɔnɔ ani kɛlɛbolo n'u dɛmɛbagaw ka ɲɔgɔn samasamaw ye dugu jukɔrɔ nafolo tigiya nɔfɛ ka ta burkina faso ka se mali la ka tɛmɛ niger fɛ jatigɛ walekulu nunu ka kɛlɛ musaka caaman be sɔrɔ o sanu de la jɛkulu ka fɔla laleisha dukure dugu caaman sanu bɔ yɔrɔw be o gɛlɛya kɔnɔ bi
2: Je États-Unis ka lakanako chakeda athlète yé sanu bor binani nani ñoro de hakke ko fo aka jati miné sebe inkono ako bambagatiu ani jati ge wale kala no non ko beka o ko saria sigi o dugu no non kelin kelin beka Burkina Faso tayé inantan bungu ani solan Malila o hakke kele mafo ga ko ka ta jamana koro yan fana ka se kayi ani sikaso marauma ko jati ge wale kala no non kelin do ka o ka saria sigi o yoro no non beka athlète ka fola abada kan ko o dugu no non kele famba be usanu de nofe ko ube barakela uja kuya mine ka gerente sigi ugatan ka sigi nkuka anika binkali wale uyereta kanyesi imbarada nunuma ina fosiri do ereye a 70 atuga mina jati mine sebe inkono a fole ndu ufana ka jeya sebe inkono ko sanu nafaka bu ko abiseka musaka ko unyanabo atlet ko ko uyere di jini mjatike wale kuluka la nyini sisa malikono ka soroke anika marafene nyini uko kaka fere ureye gerente sigi liye nja kuya mine liye anisongo kaniliye jamana deuna wale ya nunumbe dibe ka geleya do sanu baraula jamana ka ninga jamana nunu bali ukuka sanu tonobo athlete ka fola ka farani bekan sanu boro nunu klabe kele ndo 600 jenim jatige wale kala nunu daga yoroyi ku nyaga mi barakela ula kuka marfa do wala saka se kuka bikali wale ukeno ga yaula nimbere kama 600 zie sahel jamana uka kele doronte faria wale kele li uchesir lendo fana sanu ka se kuka sanu boro tigia mine ina fo mali an burkina faso be ka ira tugamina
0: iniche ni nyafali nunu bela jelena nigeria kono jamana lakna ko chakeda yalla se ko bina sosoli sebe bla kriso nya koro ka keni chatike wale kulu nya mo flow ka kri jabi yetenedo o ko nyangla ni shi kasoye jamana lakna ko chakeda ka le majeni kri jabi saboko nyangli nka doko nom le kum bisabani fla de ko nya shlendo jatike wale kala nya mo fla nunuma inafo jagu yamle lu binganu fagali walu na anyona awrew nigeria jamana kono alsa mo bina ni nyokon jagu amnena che marfatigu fe doko kun franche temeli wali nkela jamana kayaka na klib yan franche zanfara mara nyemgo kafola che marfatigi nunu bena dugusi tan kilin de kan juma doni karidon che mara nyemgo kafola maimuna zerbo
3: jati zie ko ne zanfara mara du den doka senyaula akachani mgo binan ye binkan kelan ye utiga daminu kan katranu ye ye uka walon bulo da dugusi tan ani kilin kan mara nyemgo do ye ni binkan se mentia afp kuna fondi soye aniko abina jala ki seven lado ka nyini fana lakana fere ko grunga blasin kamara en kono jagu yamna luti ka kotike nigeria ni akalo chamaye o walum ka tilinga ke ke mar fatigu nu fe minu bu wele bandi walma jatke wale njekulu fe nigeria kenka ni akoronke walma akenka ni atlibian fanfe lakana gelalimbe o maramununa binkan kelan bitemeni walum fe ka musaka unyini Mogo jagu ya mnelu nunu so mogo ubulo, akili jigila juen kalot le bisaba temeni, kalande mbisaba ni uolo mfla nyongon fana tumne nane chukula, borno marakono, nisiga tunkelimbe iswapa jatika wale nje kulu mogo ma akula, nyano tunfana tunche, kalande mbina ni uoro ware fana tumne na oyo marakono, nijagu ya mnelu belebilo dokera janvye kalot temeni, omini resi mfe, mogo kemeni bi uoro nyongon mne na anche marifatiku fe kretien uka alabato yoro dokene kan, ita de kaduna marakono zi.
0: Iniche ni nyafali nanu bela jelena togo jamana kono fasodu ntola tondo ani fanga sina politiki ton yoka jorojira dantegele sebedo kono ujena ka michari nyongo fe ujorolendo kokan keleke kulu do yelila oluka dugukulu kan kokodu yanfan fe oye risika keleke kulu Afrika Corse ani Turkika Sadati Burkina Faso iriko ministriye jikina kritikala u ladonia dantegele sebedo kono cheni musu ya minkanu kola minube nyashi demsenu uma ako nyangili kologilu kanka taka nyashin u kebro mwa sariabe mi lanyini pen maximal lanyini ye wale jugu nunu kaseka dabla jamone kono u mi wale damado kela wati laba nununa dantekeli sebe bola jumando temeninga apu ila kono teratadone la bintu sise
2: o seven yin kono zie mi la sela jigna kritegala obema akiti boron kono akiti ko ministre maître edasso rodrigue bayala kona kajira ko cheni musu ya binkani wale demsenu kan ko hakebe chayala katafe burkina faso ko wasaka demsenu lakana wale jugunu numa ministre ni nye allani ni jigna kritegala ofe o kan nyangili bawbi awale ke baka o kan o la ministre ko jigna kritegala o kan son tuguni ka kuma nyoko nyawke binkani kela ni nuni ka sarato bange bahawiye wasaka foka bensoro kitika nasigi edaso Rodrigue Bayala ya jirafana ko jigina kititagala wakana binka nikela ninu nyangi nifuro babarawiye nga kuka nyangili grima udeda uka kono make kuka nyini ako kata kiti kukurala kitibulo mwere kono burkina kitiko ministri kala nyini ye mwako minubeche ni musoya binka ni uke demseni uka kanyangi ni santa kaso keliye sanchama berebise kafara uka ni ayasoro ko wale nyinkela fanga a fin de kono walima ni denye fatula ako senfe burkina marabaka wakala nyini ye kadem seni ulatanga ninka lakisi cheni musuya binka ni mnyekoro burkina jamana kono ni latigetala kile dama koko kalamfafila nyangili ye ni wale sugula dem seni sanshigi ni santan aninduru kan okela tenko dogo jamana chamancheni akoronfe o kalamfaw nyangila kalotan aninwolovla ni kalotan ni shigi ndela dobe kalosabadike kasola flana be kaloflak
0: Iniche ni nyafali nunu bela jelena jentomba bulo faramika baro nyashilendo mbaloko mafao ya kasa njatimdendi seben encharikunu omikono ton ya jirako kongo ye mogo milo keme waroni bina niduru nyogode sege jenkono salu anifanako kongo faratiko lo tante jen mara chamama frafina gunka keme sarala muga nyogo de teka balo soro anyema kasabu ke wati yelema kololo ye lagini Sifin doka saya kumacha alendo ni wakati ulakinja dugu kono mamadu juma ba fatura kasito santan sigila kalande kudo terminal la wakalo kelen kaso nyangili kundala akan ni adoko kundamadoye kakunke kimeli examen yuruko yuruko kowye Frederico Furumo lua ye adamadonka ake lafasa jekulu MDT nyamwaye alika akilina onflene akoka
4: C'est un sujet de préoccupation.
5: Oui, Joro Nanko Yere Yeredi, Bao, Karandini Sara Dimse Yala, Kasorko Asara Lahalaya Mina, Masi Kalonfolo. Hakili jigina anyangira yuruku yuruku kodo dila bakseria sebe njini hukumu kono. Odi kofe ala duna kaso kono kindia dugula. Ambe min lagine lagine marabaka ufe odi ka segeseli udabo wala saka kafakali chugu ya long. Nga ni segeseli uya iraku mogo buluno ya kafakali la atigi ye nyangi. Bau ama lonsa ya kakarande ni lasoro chugu di. Jamana toko nyumantala. Anye karande ni kasa ya kon kindia dugu kono. Odi kama anya lagine kuku. Kura lagine marabaka ufe kuye segeseli udabo aku kantiliala na hasroko mwode kera akasa ya sababuye atiki ye nyangi wala sa anyonka na ketuni lagine jamana akono
4: pour que de telle situation ne puisse plus avoir droit de citer en Guinée
0: Adama donka ake la fasakulu MDT nyamo Frederico Furumo lwaka makontala Mamudu Jalufe Ebola banake la sababu yeka mgo bakili nyoko mbone unina Uganda ani RD Congo jamana ukono jentomba unide ni kubara la sibi arabadon wani wati bana kufuli be mgo bafla ni kemena ni kodila kabini bana suguya kuranyo dabola RD Congo jamana konala auniche aunlamelila nonore kwe ombulu lase auma au kanata rosi kuna funu betanya RFI mandikan sanfe au se kan lasoro anka bololo sira o bela jelinka ma tumi RFI tumi FR kan sangatan dala nege kanye tan flakan am mande dugula maymuna sanowi danse
6: ziab chobodi
0: munde be dakuna
6: ami ko senegal jamana nye makoro makisal ka cheboya sebe kan dien tomba oni nye mayara
0: atawla wala
6: sansa
7: kuma be awbulu
5: mai sanugo
6: teri la me baron ba jigiya ka foko basi fositi awrani yoratina awdanse awka kaneka ako krina woyotu chayara senegal jamana nyema koro Macky Sall tuma farafina jamana ka farakantomba union africaine ka jamana muganyo na ka demesoro ka keni akache boya sebe dientomba oni nyema yara mintuye aka ko gbeleya yere miye abo jamana senegal fana tuma ka demedi ama o wagatira nga kosa ina ko kelembe nyina fenye bawu senegal jamana bora ka lase kwa ya ka demeda keneka jamana nyema koro Macky Sall ye ka kena ka cheboya sebe dientomba oni nyema yara o kerat lesaba Macky Sall reka tagama ko Senegal jamana na o tagama misenfe jama babora ka be ni ani Senegal jamana nyema Basirou Diomaye Faye kuma nyoko nyoke yala auka aklinan na Senegal ke lenflen ye ka ka deme mi dakeneka Macky Sall ye abina ke sababu ye ka ka cheboya sebe ko logulia wa nega juru saraflen ye plus 221 76 644 12 79 au ya konko Amba foka wali nyondo anye chisama Omar Berthe Makabo Fransi jamana na ini yantuma wani basitira
8: Madame Sera ore ni yantuma
6: Ini kye ini fama Ma jige aga foko sere la fye bo la temena herera
8: Kosewe kosewa temena herera
6: Omar Berthe Saria lombaga aleni politiko dombaga ye Suleiman Diallo le anganiaka nyini gali tengwana Suleiman Diallo ini yantuma nyala soro
8: Suleiman, I'm going to go to the hospital.
6: Suleiman Diallo Ami fam yali soro ro yara nega juro mayani nyoko ci ko sebe Omar Berthe
8: Non Okal el ningali kala ka ningali la ni temawara ni temabara wore bi Macky Sall ka nyemoya oni nyemoya ni ni kokoro madulla ayo temabara wore upala Farafina deme pagao chama bala nga aekele ya soro farafina jekuba na fomu mwako Union Africaine aekele ya soro ukona la barsa farafina jamana chama ba jepanaka aka ni franyini uni nyemwaya nyini nika kokoromato kademeto ama uni anyefoli mkera Union Africaine ka sfena la jeru kona la jamana mwaka nyongo pepanaka foku uluti demeto ama nga iba ikafo uluka deme dumbalia kofo Union Africaine ka deme dumbalia kofe Farafina jamana chamo ani jamana wara kuni uluka deme do amaka ukanda makafo ulube na deme wala sa abise ka nye mkoya yon soro tukum na bibi na jamana munu beka kokoroma du munu beka deme ni konya ina ka fanganyini ina uni fanganyini na abise jamana biduru nyongo mako ni kachani pinani ati biduru bofolo nga kachani jamana pinani akachani jamana pinani nga fien kumala fien bebele kumala o fien kuyen mwe jamana mwe reaka reka jamana o jamana tuma a kokoroma do ulu kuma jena ka foku ube a deme fanganyini na ba o de koni fien ne pole flala barsa atara atara areka jamana konna la ni muye senegalie ani senegali jamana nyemoko kumana atara bonya da okoro wala sa abisega deme soto na bon kumu Senegal jamana re konna la politiko ko re ku politiko ko re o ivule ra tuko na o kara sababu ye ni Senegal jamana nyemo re fene ali ye teme drama ali ya kandama ka foko sitan e bembalia mu moni nyonga tera la o ped temena ka fo ni sisan non senegali bena aka ni e fanga nyini kokoroma do senegali bena deme do ama wala sa abese ka uni jomara uni nemoya so to
6: nemoya so
8: nga akunya ka akunya ma ban folle parsa ni uni jomana ulage jomana mu be voter uni nation assemblée générale la wala sa ka jomara ni ka fenta akacha ko sebe akacha ko sebe ni biduru nyoko bi bulo
6: ah biduru nyoko na le ka nga ke bulo ami segi ma soni
8: ko biduru nyoko bi bulo ko ni biduru nyoko mi bolo iye do soro nga imakla folo
6: atla
8: imakla folo
6: ami segi ma o babu kele nka ami kuma di avocat golfa makabo malila bi chodi
9: mai sanugo nga foli ba bela jele fokasi mo wolele ma
6: foli jaranye amfana mbi nga foli la seima yanga wole jabia jaranye eko ko jama boli ka makisal kumben ko le fanga di jamana nyema fana ma akaka chebo yako koromado
9: kosebe kosebe kadaka angu maka ngunumu mekuma taburu la kapoko kiribe maki nofe kaye mwo la bo demsonu unfaka li polisu la bo ka demsonu unfaka ama fumaki salima mwo shifaka sikirite yi jwa jora de la munu nye mwo la bo noye pastef mwo ununde yi jama la bo kukata kuka anga fela ira guberrama nyakorla kwa manya onde bora kata chena don maki salifana yi lakana de la boloma noye polisi la kawo bora kata lakana sabati duwe sampe ni mwo ni tora la munu ye mwo la bo ni hake la onde kanga ki maki sali no manga yola don ni ya irana kapoko maki sali kukirita nofe kado kwa halibi maki sali fele ndo Senegal abiseka kera dola halina kukaba ka tuwaze mandake Senegal don bafe omu di ayode yirona sisa omefemu ye naso zini kene fanaka tia tia la basi ujuma faya amba fu paske ayaka demen donga ta maki sali mame koko mamba paske ko ni to butare me mun kay may sanugo ko faratu anga ka nyere fe kosobe politiko ko furugo furugo munu maw ni nyonci aya bla obi jamana ka intérêt d'état ko bla nyef ka tema aw yere taka no kera do benya na fora ko magisali ka deme be francuka abe espain nunu nga ko farafina ere ko dementai o tsika famia tuko sila o ba ira ntife itenfe o drone du don farafin ga bombi na ngono anga ta nyefe tete may sanugo do kera farafin segene nudu ni farafin kera na so zini nyamoy ni harkin la farafin ko na wolude do farafin ko na kota de do ka nyesi farafina bela jelema don o kama beki jija ka demeni ni ka magisali pour afse ka korota sampe na so zini nyamoy ala chugo mu
6: ka
9: harkin la ko ina
6: ini cho aklina na abaka golfa o ma berte ambi segima itubi afora si sai ko barama ba alibi baraba bi ka makisal kono ambora ka Abubakar golfa lame ay madama ni foka ke ni makisal yere ka fanga wakati wili ka lokera mogo fagara o wakati ra minye jakulumi yere jakulumi fasodon to la toni o wakati mogo mantibilo ani kasarato faraleno akono ulu yere tubora ku kanisongo ya jira ka ke ni abisimla choko ye jamana nyema fe tle sabate melino nuna yala ufana bina ke fien baye akache boya mambo
10: Maki Sall ka fanga bana toko muna Senegali akara fienpa de adema akara fienpa yama wa afene bina ke fienpa de aka uni nyemwaya nini konala barsa fanga in bana fiasko de konala kada muka mgo bora ku utusi makashira jamana maratukula ani jamana kalafiu katukula wakati konala jamana konala mgo ni ponelala donc ni agwe jamana tiseka foko jamana ye demokrasi jamana ye ko pe tamakakala ni jamana maratukula mija ipseka jamana ipseka poki ika dusma kashira nabu famu mwako manifestasyon umanga ke sababu ka ko muoni ka bone okonala ni muoni bona okonala oye sien pa de muongu we fangala oye sien pa de ale ka fanga ale ka fanga ma donc ibna ye ka fo makisal ka fanga bana tuko muna oere de kra sababu ye fanga ere bankuma makisal ere arestrana doni apora jamana ere kono atrisi ki jamana warela nyai akarla si sanno ka singa taka jamana konala parce que bado jamana konna la kala afomu maku ko poursuiti ma ke a nonfe
6: sa fe
10: jamana tigala o ma wuli a nonfe ka foko kunya do kra jamana konna la ko mu manye ka no yera la kuba ni ne kube a nomine ka akiri o ma wuli a nonfe ali kama soro jokulu le Senegal konna la munu farale ni nyongo kaka fuko mwa munu ni bonela ni urati kamaki salto fangala udus makashi ubolien kuka dus makashi ira jamana maratukula kumunu ni bonela la kuka kuka jamana nyongo munu kwe jamana nyongo ya la urati la kuku unu kiri donc onu mwa kwe kuka dus makashi ira onu du mwa fene de maki sali bismiali munkera munkele flene fin fe basiru joma ifa ife ama ben ulu maere barsa ulu ka hakilina la fo maki sali deki non kamene fan non kamene akanyini ka don joni de non joni de joni de mwa blak ataka mwa ni bwene foko foko ole nyanyini ka don nena hakilina la nega hakilina la fangayin bana toko muna maki sali ka fangayin bana toko muna akara sababuye o fangayin de kake a fangayin de kake gele a bare de ye aka
6: natozuni
10: cheboyama
6: yo famyara ami sigima amno sanu ye anla soro nega juru mayani lame bako uche kusave bi amno sanu ama jige ya kafo kwa muna seka baruka abe chokoji
11: amo ambara tano kukani kusave nga pulibi ye anila mbeke la ube anila baraka yungu ube
6: aya iboraka la menike sa oko makisala jamana nyama koroka fangala bana chugami tamase nyumante ama nga eko abena chugami na juma temele jamana nyama jamana donfe ko itagamase nyumande ya kachebo yama
11: wala nekote neko natundana akera folora chugami na preda ambasiru juma ifaitu ya foko ama na isunda olura natundana huma kwane otuje tamase nyumante fioye akachebo yanima Menia ye akosi ira kana Senegal kono herela ka soka ka bo ka ta herela obayira ko mi be fora o ye politike ko ye sino saria fanfe kwani saria ta no fe ni saria tumba no fe atisise ga na ten ka soka ka bo donga analite ani jamana ya ta la koloni ira fanfe o ye he tamashe nyuma nyuma baye akake bo ya na ne ka ye chogora no ten up kwani tuma se ka ke ni chogora tamashe nyuma kwani tinte metena ni nika ira dina bora kuta mashenyuma lo ani pasa aka jamana bako paske taria fanata no saka jamana kono ne aye ni yekolera
6: o famyara arno sanu ni che ama keto yini kalbi la me bako fena ke juru son lente ani nyonche amana aklino la mesisa amina senegal yere ambi kumadi ansumana dambaratema
12: toko makisali yere ma nasanzini nyamoko la saria ome okoko wolu ni min toko dumante fola ile jamana denfe ile fanga kono ulula nyamgo ya te dima e Macky Sall mimbe ka fo Macky Sall ma Senegal kono ya mbi Senegal denfe e kay mo bi segi mfaka ala manda kono ko mo chama mba de elalembe atoko yala e dola mo ya tiana do nyaaw chira do bolo karla o be sababu ya kera ale de la fanga kono e kolula nyamgo te di nyamgo ya te di wo mo fasugo mo fa ale momme enale nana ya ko basiru joma ifa ka fanga don ale la nyamgo ya nyinina anana ko were de la minote kelenye note ale ya lo fanga te basiru joma ifa la basiru joma ifa yere munde be ka fo atoko yala Senegal don febi Senegal don be kulela o toroya la biko e janfantide e afolu bisanka fanga do nyogona kanida la lazanzini nyamgo yala kadani sariani nu beka folen kantuguni Macky Sall na napura bisanka laje naizora la parti bisanka fanga ni soro kala filina taula Senegal konaya
6: ansmana dambagati kabo tamba Omar Berthe
13: nyam
6: yala ansmana dambagati bora kami fo anana fanga yini kana fleni fanga bara albiwa walma chogodi
13: ne bolo Macky Sall mana kana fangani kana yira Senegal ka wala ko fanga bala barka Senegal ka utinde na vote aye oni jamana jambo ya nyinilla na anana de abadon ni ale tara Nations Unies ni moya nyinilla ni toya na parsa mu rekela gele ya makosebe Union Africaine na jamana Union Africaine masika be kelinga ka aka ni moya nyini kokoromado aka jamana ere kokunuta kokoromado donc ni jamana abu anaka jamana ere mu ke senegalie ni senegalie ere kun jena nai ka fo ulu ere de aka candidature kaka e candidature ne en dossier senegalie ere de diplomatie o de kume wuli ka farafina jamana nunu yala ka nyini ka deme nyini ufer wala sa ukuka deme du Macky Sall ma Macky Sall bi se ka nyimgo ya so to kumna o Nations Unies konna la na o mayala jamana were de jamana nyimgo de kuntarana kunya uye
6: Afrikan
13: konna la. Donc ni kunya utara tento tukola iba yekafo chienbe don atika baraka tukola. Donc au chien donné mukmala makisa le rena na ye chien bala barsa i dogno uluti se kafo me ibna ye kafo makisal be sika taka ali jamana do konna la kafo ko abetaka uluka deme nyini ulu rewa foye kata bon. Wala ni banga demen nyini fika taka ire ka jamana de kan na on fe ka foko e ame demen anga demen do ema ni e ka jamana re mana ka foko ka demen do mani ere na nan ntugo na aka gele an ma ka foko an wa ke an wa demen do ema ton kunya udo re do fien do na la na o fien ni be ka a o de fien de rectifier ci tan ko fien de la clinique ci tan no te ama na kana nyenyine ka foko Senegal ka ko Senegal ka ukadu nga foko jama ba ko barta Senegal ka utina na foti aliyo arete fanga nyine la Senegali abe nations unies fanga nyine la
6: eneche uma berte ambi segima ambi kuma di Suleiman Soma ka bo Côte d'Ivoire jama na San Pedro kerengrenyar
14: vraiment ma fo ni ko ñu mam pay ni ku korotaay afrique ma parce que na nga getu mené bi Macky Sall Sénégalais do ñayé la bi kunu kuma mënu tumbo fo Macky Sall ma kunu Sénégalais ding fam ba ka dom bi ko kuma nunu ko tiñté opposant kuma loto otumbo fanga ñene na mais bi alaka demé ko fé alaka tiñ bangé Macky Sall ka minné Sénégalais do yi Sénégal do am xorba ñu mo am xorba